Hintanarelabu amay na e mga daing karo ang mga nga di nga not ng kasampato at kaya nubuang nga ragi nyara kano na makiraba sampadi nga no ang kano alam sampuyo ang ina e mga day karo ang mga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada cekak lanya rumah peranama bulan pegagari. Lasungga nga kai ang basami ngorni ikan padi. Sungga kulu kanuan tua gayu baor su garu tuci. Halo debai nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili halo orang tetua nya duduk barimai panjai ranya balang bega gigi orang tak daran tak bunga tual saat